Ya siyabong ba na yung mzozo ay ilan? Ako maruda ha, o bingay lang upi kayo tayo na dalang vogam keys. Pati ka maluhele guse guse. Isbong yung kakulo ko sa kwits, usbong yung kakulo MC stays. Usbong yung kakula pa kumanda kumed. Batu TJT. Mr. T, siyabong nga wimanda. Sabong nga MC stays. All over my daughter, but chablila banda.

bancane baphela abantu ewilo, baphela abantu esigodini, baphela abantu kadambuza, babhulula abantu kexa esimero, baphela abantu, baphela abantu encwadi emaqadini. Ha madoda kwesenkosi uPA induna uPA uPZ mvoka phela. Sabonga kubo bonke abantu abalalela umgungundlovu ngalesi khathi, sibadlalela lo mculo omnandi kanti ney'nkulumo ezakhayo ezikhona ohlelweni. Nesihloko futhi sikhona uhlelweni sofisa ukuthi uPaul Exona owethu 3151986 yona namba ongasithinta kuyona uma sinesihloko khona namhlanje. Ihloko esinaso-ke nesifuna uPaul Exona njengomlaleli lapha ekhaya, ngabe kubaluleke ngani ukuthi uma senishadile noma senishadelwe ukuthi nisebenzise i-akhawunti eyodwa yasebhenki? Kusiza ngani lokho? Kusiza kuphi? Noma nje nisothandweni-ke, kusiza kuphi ukuthi nibe ne-akhawunti eyodwa yasebhenki? Ukuze kubone ukuthi ubani uqala kanjani elingakwazi ukubeka imali.

eniyenze nje ukuthi mayikhona oyithintayo bese iyakhala efonini khona uzobuzakala ekhaya ukuthi leli 1000 ebulikhiphile bowulenzayo ingakho sithi umbuzo umile ukuthi ngabe kubaleka ngani noma kubaleka nganani ukuthi uma senishadile noma nishadelwe noma nje nithandana ukuthi i-account ibe yodwa yasebhenki ezokwazi ukuthi igadi ikhaya.

ihloko kade sinaso noma esofisa ukuthi haphase ephawule kusona ukuthi ngabe kubale ngani noma ukuba neaccount uma nishadelwe noma ushadiwe noma nomuntu othandana naye kubale ngani ukuthi ibank limen account eyodwa sebank.

Vuka ndoda, hamba emsebenzini. Ungabuka abantu bawosebenza, bathi vuka mvuka vuka ntate. Kubalekile ukuthi uma ungumuntu noma emhlabeni, uma usaphila kulomhlaba esiphila kuona. Noma ngabe umzima uyabuzwa ukuthi umzima bukuhlasele, kodwa kubalekile ukuthi uvuke. Batholova ufuke uyobanda.

Iy'ngoma sigijima kuyona Eric Dlou ethi Cross the Sun, kanapa sithole ingoma ekuqaleni Dave Goes Together Again. Ebapholile kubalaleli esihlokweni kade sinayo, bekufika ngalo ukuthi uPaul ukuthi ngabe kubaluleke ngani noma kusiza ukuphi ukuthi uma usushadile noma nishadile besenisebenzisa i-akhawunti yawuthi yasebhange ekuboneni ukuqala kanjani imali maseyiphuma ukuthi ubani ukhiphe izimali ezingaziwa ukuthi ziyephekayo.

Kubalekele ukuthi umuntu azi ukuthi imali uma iphuma ngabe iphume yanga kuwe. Ngoba kunabantu obuthola ukuthi khona imali esiphumile kanti hayi umama akazi noma ubaba akazi ukuthi sekhona imali ephumile. Umbuzo ukuthi ke ngabe ubuthi bekubaleke ngani noma kubaleke ngani ukuthi uma senishadile noma ushadiwe noma niphilisana nje bese nima ne-account othola ukuthi nobabili nako ukuthi ningene kuyona nibone izinto ezenzakalayo nabo baphawulile abantu emsakazweni omkhulu ngokundlovu baphawulile nangelapha. Usizwe Ndlovu uthi hey mina ngikhona la endaweni yale eland khona le Mgungundlovu uthi usembali uthi hey kubaleka kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi umama ayazi account ukuze imali ephumayo yazi ukuthi iyapi yenzeni ukuze ungayitholi ukuthi uchaze into eyiningi uthi usembali 13 siyabonga bhuti wami siyabonga ma brother. Ngalapha uNondle uthi usemkhambathini number 9 uthi hey bhuti wami PK da general uthi hey kubaleka kakhulu ngoba nina abantu besilisa ha ngase ezimalini sigade kabi kulungile kweNondle uma kungukuthi umuntu wakho lo futhi obaba oyingane noma ubaba wasekhaya balekile ukuthi wazi isinto eliphumayo nesinto eliphumayo lengakuphi. Nangalapha uDuma uthi usemlazi uthi we PK da general uthi sikulalele uhlala umculo omnandi uthi ehlokweni ke kulungile kubalekela uthi nithembane. Siyabonga kakhulu wesisi wami, siyabonga uDuma.

Life is too short. Impilo ngendlela imfishane ngayo. Uma wena kusenomuntu ombambele iligqubu noma ombambele amagqubu. Kanti uNkulunkulu sezokukhumbula. uNkulunkulu ukukhumbula imbali zakhe ke, ukhumbula imbali uthi ingazi ibone emhlabeni. Bese isondeza ngakuyena. Ongenzeka ukuthi wena khona umuntu ongamkhulumisi, kanti uNkulunkulu uzokukhumbula kona lo mzuzu.

ukuthi umunye ke empilweni impilo ayiphila manje iyona impilo oyikhethele yona after matric impilo iphila njengamanje kuzokuyiyona impilo esukuyikhethele yona noma ngabe ngabe inzima noma ngabe imnani noma ngabe ilula kodwa iyona impilo lweyiphilayo futhi iyona impilo oyikhethele yona kubalekile ukuthi abakhulayo nabasazi ukukhula sibatshele ukuthi empilweni balekile ukuthi ukhethe kahle.

0: bathi izinto ezinhle zokwehlela abantu abalindayo, ababekezelayo nabaguqa phansi kwedolo. UNkulunkulu umekuvivinya, usuke ekuvivinya ukukholwa kwakho ukuthi kungakanani noma lento yenzayo uneshonga ngayo. Ungapheli amandla uma ubona izinto zenzengeke ngalendlela leyo uthanda ngayo, noma ngalendlela ofisa ngayo kuqa phansi uthanda, uze wazi ukuthi uNkulunkulu akakhohliwe futhi kusazoba nawe isikhathi sakho. Kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna, konke kunesikhathi sakho kwenzeka empilweni yakho, kumele kwenzeke kuwe.
1: Uma namhlanje ungakhulumi
2: zobuya futhi kusasa.
0: Sokujima lwasole ingoma emnandi lapha kaShongwe Nkhuphuka, uShongwe Nkhuphuka esho kamnandi ethi hamba vangeli.
3: Amen. Hallelujah.

nayele ndlela eyakholweni ke iyahlaba futhi inde inameva kuqa kodwa kufanele ukuthi uguqe uthandaze uma izinto ngabe zikhambeli kahle kuqa phansi kedola ungabusambikela umfundisi noma ungabusambikela umakhelwane so isikhathi ukuthi uguqe phansi kedola ukhuleke

Uma unesikhali uma unehawu ufika ngayo uhlaseleke. Noma ngabe yinini izitha ziyafika kuwena kodwa ngubone nesikhali. Awukothi ukulimala futhi ayikho into yokulimaza ngoba unalo udondolo lakho. Esogijima lapha sithole ingoma kafikile. Ufikile mlomo intokazi esisebenzile. Eke athi ungaphatheki kambi kodwa yavuka yayithatha.

0: Hey, la pokwa bena ma umatoto kwa bena makala. Ata matota. Au sexy le vuka vuka mzayo. Hey, nangala pomlalela uzomthatha ngempela simizuzu bethini evangelini ethi hamba evangeli ekseni.
1: Akwande msakaza, akwande msakaza. Siyabonga. Cela ngidlalele ingoma ka Deborah Fraser. Ethi amathuna agcwele ibhedlela sigcwele zonke. Siyacela uNkulunkulu ube nathi. Kwangathi ungayithola umsakazi kuningi izinto ezenzekayo emhlabeni. Ngiyalimala mina ziningi isiphithiphithi. Ngiyacela nje mntakama ungitholele yona. Ngiyabonga, ngiyabonga ngani yami uGogo Ncubo endaweni yaseNkanyezini. Number 8, ngiyabonga.
0: Awu sekhulumile ugogo uthi izinto azihambe kahle empilweni. Engingakusho nje nengingakugqugquzela nengingakusho engineshow ngako ukuthi uma ngingahambi kahle noma ngingahambi kahle empilweni kuqa phansi ngedolo ubikele ongaphezulu. Sokufunela ke ingoma ya Deborah ukuze nawe ukholwe enhlizweni yakho, ube mnene enhlizweni yakho ukuthi zonke inkinga ezihaqile namanje zidede. Bathi ukuhlabelela kuyamduduzo odabulileyo.

0: Aw nansi le ngcola. Aw uyahamba madoda, aw ngathi bangingabahamba. Aw seligcwele ibhasi lekhaya ezulwini. Sibonge kakhulu ke kubona bonke abaphawulile nabalaleli nabacela ingoma. Themba uthi ujabulile ku Ntombi endala. Eh sizodlula inkinga. UNkulunkulu uma esivivinya. Ufike ivivinya ukukholwa kwethu ukuthi iqine kangakanani.
1: Aw nansi le ngcola ba.
0: Intokazi siyalala ke, intokazi siyalala uDeborah Fraser esikhona le ekhaya emazulwini. Sithembe ukuthi madoda hleli kahle phambi kwesihlalo sobukhosi.

Ngiyashaya kanjalo lo ngoma. 441. Ingabe uyavuka uyemsebenzini. Amaqhawe namaqhawekazi. Usengathi ungahamba nenkosi kuzigelemnqa. Esokujima basithole ingoma emnani nanga lapha uPatrick emvoka mphila uthi simdlalele ingoma emnandi.

Kubalekile ukuthi umndeni wakho uhlale uwazisa ngaso sonke isikhathi. Sithembu sebaphela labo baba bafika ngabo 9 ebusuku sebenqonqoza. Sekuthiwa bakhaba amabhodlela. Uma ungubaba nje, uma ungubaba kumalekile ukuthi ufike early. Ekhaya ubone nabantwana ukuthi baphelele yini. Usebona nomama kube uovala amagate, kungabi umama ovala amagate. Balekile ukuthi madoda senze kahle ukuze nathi sihlonishwe. Isithunzi sethu singadicelelwa phansi uwe nje indoda yodwa. Nesithiwe niyawubona madoda.

0: write your name, cross my heart. Yeah, jel muntu wakho kona lo umhlebele noma ngabe ukwenze ukube izolo ezula lapho ngabisahlala kuloko akwenzile sikhijimba lasole ingoma emnandi kusa ekuseni bathi koze kusa igama lwehlelo bathi sikhombise imizuzu esele ngaphambi kokuthi ngiphume nami ngedede yenkundla ngena uzakwetha ibambe ube mnandi qhubeke phambili
1: without you my friend
0: noma ngabe yini noma ngabe wenzani khumbula ukuthi umuntu wakho umthandayo umtshele ngaso sonke isikhathi ukuthi love mom indlela engikuthanda ngayo ayifaniswe namuntu.

uza umuntu esethi hey umngani baba manganike lamadoda siyadlula emhlabeni uma ukholela kumngani futhi ukusebenzela kulungile siyakubongela sithi awuhalala kanti ubumngani futhi mgahamba ngakahle sizince kulo ndawo bakhona abangani beqiniso futhi inhlala zabantu ayifani zonke nje basimambe ngoma emnandi uzizwa kadlela kumgungudlu 107.fm mithathu kwemzuzu esele ngaphambi kobumbarelo lehlanu

0: ogumgungundlovana 7.6 FM skatsam sithi mzuzu yama yishumi nesikhombisa ngaphambi kwehora lesikhombisa sesingena esihlokweni sethu inkosi yami isihloko esibaleke kakhulu ezosifundisa sonke inkosi yami ngoba sisesikhathini la ubona khona ukuthi khona ezinye izinto noma izilimi eseziya ngokuphela ngenxa yokuthi sekudominate izilimi ezithize mhlambe lento kuzofanele size sifake nabafundisa izilimi yabo ukuze senze show ngoba mengabe usizwa manje khona umuntu ozokutshela ukuthi ayingeke lesizulu lesenisikhuluma sesithe ukuhluka safani usuyeza ukuthi i value noma ulimi seliya ngokushabalala ngenxa yezinto eziningi butike angizokhuluma kakhulu ngoba sinesihambeli sethu esikhona njengamanje angibingelele
1: ngiyabingelela abalaleli
0: yebo ngicela uzethule ukuthi ubani uvela kuphi
1: lo khulumayo usibonelo umduwa kaMdluli umzulu kaNompande lo benomamthembu
0: okay
1: umntwana kaMantuli benomdluli umuntu omdrabizwayo ngegama
0: ngizwakala
1: bese kuba uthishela nje eminyane yezemfundo
0: yebo
1: yani
0: Hayi siyabonga kakhulu. Simemileke uMr Mdluli la ukuthi sizokhuluma ngokubaleka kokuthi impande zethu sizazi ukuthi singobani. Sizoba sesingena nje iqoboqobo singene ohlelweni kodwa uyazi ukuthi fanele uzuze ukuthi mina ngempela yabo fanele uzwe kanje.

0: uzuthi ngabe izalwa abelunge na mengithi ngithi ngiyabulisa ngithi sawubona ithi yona what are you talking about mengithi ngiyabulisa ilokhu ithi don't talk a silly language asikhuluma singene nje kumbuzo oqala babumdlulo othi uma sikhuluma ngezimpande noma ngamagugu ethu kusho ukuthini ngempela futhi kungani kubalekile ukuthi ingane yazi ukuthi idabu kapi
1: kale ngixolise la uyazi ukuthi sengivele ngabingela ngasho kuningi but ngakhohlwa ukubala unkosikazi
0: wami awu kodwa nkosi
1: nabantwana bami umini kamaxhoxo lo nkosi yami ehe no indaba okhuluma ngayo yeimpande
0: yebo
1: ukuthi ungubani uvelaphi and iphinde izofuna ukuthi ikubuze ukuthi ubani obekhona ngaphambi kokubube khona wena uma ukhuluma ngempande ukuze ibe khona impande kuba khona imbewu ezokwakha impande
0: kesokani
1: leyo mpande leyo iyona ke ebe isikhipha lesithelo esifanele kanjalo nasemasikweni impande zikhombisa ukujula nokuzazi ukuthi wena njengoba unguwena ubani okuzalile kade ehlalaphi ephila ndlelani egqoka ndlelani edla ndlelani konke lokho okubheka impande zakho ukuthi wena ukuze

0: Anga yamagugu sithi nje abantu abazi kabanzi angabi nje ngomhlaka 24 kuphela ukuthi sigqoke. It's not about the clothes akusi kona okwengubo kuphela kodwa ukuthi nje sazi sizazi thina sizazi ukuthi singobani sigcile empandeni kunezinto othola ukuthi abantu ababezenza ezazenziwa othola ukuthi zingasiza namanje okunye kwako Mr Mdluli yilokho kokusiselana ukuthi kwakuthi mengabe umuntu enge nazo izinto noma mhlambe ehlwempu kulabo abanakho bamsisele
1: impela impela kunjalo uma nje umnumzane efike endaweni ezokwakhela leyo nkosi azoyakhela kubonakala ukuthi uhlwempu noma khona shoda ngakho amadoda endawo ayehlala amfuyise bamsikele insimu ezotshala kuyona naye aqali adlondlobale kungabukelwana phansi into esibulalayo thina ubukelana phansi nanokuba nanemndeni engahlangene uthole ukuthi ubaba ule umama ule ingane ile konke lo kuzogcina kanjani igugu noma isiko lelo efike ukufocuswe kulona
0: kona ngenxa ke yempilo manje esiphilayo kuyenzeka ukuthi kuphoqeleke ngempela ukuthi ubaba mhlambe ayosebenza kude nomama ayosebenza kude kodwa yiphi indlela ke esingayenza ukuthi ngisho ngabe sekunjalo ke senze sho ukuthi siyayigcilisa impande mhlambe unayo indlela
1: ayikho indlela eqondile esengakhuluma ngayo kodwa okubhlungu kakhulu ukuthi kuyezwakala kwabazali ohambe eyosebenza eyale noma kwashakwacima inkinga ekhona ilabazali noma ile ingane ezikhula zinabazali abayidinayile abangayithandanga ingane ayimazi ubaba ingane ayibazi abantu bakubo kwayo mhlambe nasekhaya khona sesihlala khona uanti khona umakhulu kamalume khona umalume indlela umndeni omingayo kuyaletha ukudidiseka ebantwaneni kukodwa kuqala singayibhekile ukuthi umzali uzosebenza kude ukuthi nje ingane inobaba noma ubaba masibanibani ubaba obani khona komalume ngiyahamba lokuthi ngiya komalume kueda ivelu nje kueda kuyakwakha ukuthi khona indawo ekuthi komalume uma ufika komalume umalume indlela azokhuluma ngayo nawe ikupha okuthile indlela umalumekazi azokhuluma ngayo kuwena ieda okuthile kuwena kanjalo nomzala kanjalo kodwa uma ukuthi sizohlala ekhaya sonke umzala ula ingane kamalume la ukhulu naye ulana no baba kakhulu nayo la ekhaya ikuphe sikwakhayo kulabantwana iluphi igugu nokuyigqaja esikwakhayo elamlithi nje ukuze silungise leyo ndaba abantu abake babheka ingane zabo weyinsizwa zika nomakoti belandana ingane msana kuyiphika boma beyingane thembeka ingane zenu zazoyise bahambele nishade uma wazana nomuntu nje shadani naye nakho umndeni ozoqonda hayi umndeni ophithizelayo
0: Hey inkosi yami axolwe futhi asikhuthaze nokuthi baxole kungenzeka kwesinyisikhathi ukuthi ngempela umuntu mhlambe wakutholisa umntwana wakushiya kanjalo mhlambe useyazama ukufuna ukulungisa ezama uxolisa siyacela ukuthi niyohlisa umoya sele sesenzele ingane
1: injalo nje mtaka baba injalo uyazi ukuthi masikhuluma ngendaba yamagugu ngisho uma uzoyoshada especially odade uyayatshela kuthiwe okay umshado into enzima so ngena usiwazi ungenapi alungiswe alungiselelwe kanjalo nowesilisa omalume nabafowabo neyingqwele ziyamakha zimakhele ukuthi umuzi uzowuphatha kanjani uzothi usiba nabantwana kusuka lapho usiwakhekile neyinkinga ezovela uzokwazi ukumelana nazo kodwa njengoba iyingane sikuba neyingane nje kuyaleyo uba nengane ungakazi uhlonyiswe ngokuthi ubugugu bengane uyakha uzuyaphuthini ngoba akekho nozokwakhisa ngoba nalonaye nakakhekile na uhlele endaweni engafanele ngabe uhleli kuyona njobe sekhuluma nje kodwa engenayo indawo yakhe eqondile na enomuntu.

0: nomuntu wakhe naye ukhulu saye kumuntu wakhe noma uye kumuntu wakhe noma lume nawe uyahamba ya kumuntu wakhe so sakhani lenga yini eyimbumba eso yakha ngalabantwana ezwa ubugugu obuya phambili ngalabantwana
1: wasathinta izinto ezibalekile mdluli wathinta into ezibaleke kakhulu inkosi yami asike sizama ukwakha usungkhumbuza lento yokuthi indaba yokushada akusikona nje ukuthi ngenxa yokuthi usubonile ikusu sibanibani uyashada namakhena fort ukuthi ngishade angehambe ngazi ukuthi ngiyokwenzani ukuze siavoid nale zinto ukuthi abantu mhlambe bayashada mhlambe 3 months sebeya divorce noma even inyanga e1 suyezwa kuthiwa sebeyahlukana ngenxa yokuthi abantu bebengaprepareanga bebengalungiselelwanga ukuthi bayaphi makoti alungiselelwe khona engiyithandile futhi ukuthi before ube nomntwana ulungiselelwe ngokomntwana yabona singagijima ingabe ukuthi ngenxa yokuthi itrend bese siyazigijimela izinto asambe sihlomile sazi ukuze sazi ukuthi siyokwakha umbuzo wami ke uthi iyini indima okufanele abazali nothisha bayidlale ekufundiseni amasiko ikakhulukazi emhlabeni ogcwele izinkundla zokuxhumana nje yini indima
0: Esithola inkingi indaba ye yokwakha kungakheka
1: yebo
0: kodwa njoba ngithi indaba ayiqala ekhaya
1: ngizwakala
0: mayingaqala ekhaya ingane iqale iyazi ukuthi mina ngizalo ubani ozalwa ubani ozalwa ubani
1: ngizwakala
0: ngingowakabani
1: ngizwakala
0: uma owakabani uzalo ubani kade kunjani
1: kesokala
0: ukuthi esikoleni izofika ingane kodwa mayifika vele loko ingakuthwele kungelona iqholo kuyona ngisho ungathi uyayitshelana njengothisha kodwa ayikuboni ukubaleka kwayo kwako ngoba nasekhaya akekho otshala loko kubaluleka kwale yonto akubanjiswaneke
1: yeah
0: abazali abafundisa ingane ukuthi zo zobani zobani ukuhlonipha uthi khunywa kanjani nomuntu omdala ukhuluma kanjani nomuntu obaba ukhuluma kanjani nomkhulu lezo teji zonke zenza ubugugu bokuba umAfrika bokuba umZulu kungasuki ithi fike esikoleni ingane seyazi ukuthi khona umuntu othi uthisha uthisha naye ubaba uyingane zakhe noma uthisha umama noma ugogo uyingane za uma indaba izoqala ekhaya kubalula ngoba ufika sewuqhubeka la kugcinwe khona awukwazi ngani ukuyifundisa ukuthi kufanele kukhona into ethi umalume kunywa kanjani nomalume
1: ngizwakala iyo aqale ekhaya
0: aqale ekhaya
1: aqale ekhaya uyazi baba umdluli uma ukhuluma ngokuthi yonke into ayiqale ekhaya imfundiso ayiqala ekhaya ngeke ngibuke kwesinye isikhathi ukuthi ezinguthisha khona ezinye izinto othu wena uyazama ukuthi uyifake uyigcilise kumntwana bese kucaca ukuthi la esuka khona ayigciliswa lento mengabe wenza kancane sikhumbule ukuthi ezikole nasavumelekile ukuthi umntwana umshaye so uthola ukuthi lapha ekhaya mhlambe kwenziwa ukuthi ashawe uyafika la wena wenzile ukuthi uzame ukumkhulumisa ubone ukuthi angathi ayikhi balance
0: impela bazi ukuthi ngingwesinye isikole ngibiza ingane ngomntanami
1: ngizwakala
0: ha umntanami umntanami ingane encane ya grade 4 iyengitshela ukuthi no wena angiyona ingane yakho mina mina ngiyingane kasibanibani nosibanibani ingitshela ubabwayo noma wayo kwazi ukuthi ehlekisayo kona kodwa ekujuleni ayifundiswanga ingane ukubaluleka nokomunye umuntu ukuthi omunye ukuthi mawuyingane uyingane kabani uma usemhlabeni noma uphila nabantu uyingane yabo bonke abantu abakhona ngaleso sikhathi
1: kezwakala
0: mawubona umuntu omdala nje uyamhlonipha ngeke ingane ufike ungayifundisi ukubingelela
1: kezwakala
0: bese ulinde uthisha uzoyiqala from scratch uyifundisa ukubingelela ukuthi maye bomuntu omdala ayibingelele yebo nothisha uzokwenza lokho kodwa izongakuboni ukubaluleka kwale yonto ingane ngoba akaze kwafakwa kuyona eqaleni ukuthi

0: yasho kamnandi kanjalo ibongo muffin ithi nje ethathi isigubu ezinye ingoma nje esiziqhenya ngazo emzansi zesiqi ezinesiqi sesintu sinesiqi impela sesintu bacula nje ngesizulu babe bafika bese basha benza kwathandeka yabo ngalezo ikhati kwakusagcwele kakhulu R&B yabona kodwa nje baqhamuka nalesi siqi sasithanda sino Mr Mdluli la sikhuluma ngokubaleka kokuthi nje kwesiko noma kwenyanga yomandulo inyanga yamandulo esibiza ngenyanga yamagugu ngokubaleka ukuthi abantwana bethu sibafundise ehe ugcina amasiko ugcina nje usiko lesintu nezinto ezenziwayo Mr Mdluli la ngizobuza ukuthi iziphi izinto ezilula emndenini engaqala ukuzenza ekhaya ukusiza ingane zixhumane nempande ngeke ngicela ukweqa ngoba khona esesikhulumile kulombuzo izinto eziningi esesikhulumile waphenduleka asingeneke ekutheni amanye amasiko abukeka ngazo ukuthi ayanyamalala abanye noma ayashintsha okay wena ubona kanjani ke kuloko ubona ngazo ukuthi amasiko ayashintsha noma ayanyamalala kwenzakalani mhlambe kungenze ukuthi khona mhlambe osekubukeka kushintshile ongasafani ngenxa mhlambe yekhathi
1: impela ngeke kungashintshi
0: ngezwakala
1: ngeke kungashintshi ngenxa yokuthi phela siphila isikhathi siyaqhubeka
0: ngezwakala
1: nakudala okwakwenziwa okhokho bokhokho sekwasha indlela kusuka nje indlela izindle sihlala kuzona manje yazi shintshile
0: yebo
1: nendlela esithola ngayo ukudla
0: yebo
1: ishintshile kanjalo namasiko kodwa ukushintsha kwamasiko kulinyazwa kakhulu indawo abantu abahlala kuyona
0: ngezwakala
1: uma bezokwazi ukubambelela ekutheni isiko elithile lenziwa kanje noma ngabe uhlala kephi lingeshintshe lingeshintshe phela nje kungaba ukunezezela nokulipha okunye okuhle ongabukeka kulenze lithandeke ngazikhathi zonke lingaliphinde lingakhethi ukuthi noma ulaphi ubukeke mawonza elisiko ubukeleke phansi likwenze ukulingane kufane nje kodwa kube kusesikweni elilona elingasukile kumongo obugugu besizwe
0: ngezwakala asike siyigoqeke manje asike siyigoqe nje imapha amazwi o singayigoqa ngayo
1: uma sesigoqa
0: yep
1: uyabo indaba yesiko noma ubugugu ithinta into eziningi
0: ngizwakala
1: ithinta into eziningi mina ebengacela nje ukuthi abazali emakhaya
0: yep
1: abayinika isikhathi uma bengazi bavumela ingane ziye eindaweni la kwenziwa khona izinto zamasiko
0: ngezwakala
1: ingane zazi ukuthi ifike kudliwani uma kumcimbi othile kwenziwani kudliwani uma umuntu uphila esigabeni esingaka sempilo uphila kanjani uma kwenziwa usiko olthile lwenziwe laphi wazi ukuthi ezinye inhlaka ziyasihlula ngibuye nje ngalako mandiyeni
0: ngizwakala
1: kune uma kwakini indawo zakhona zakhiwe but kuba ne center indawo la bekwazi ukuhlana khona benze izinto zabo imigubho nanani uphinde nabelungu banendawo zabo thina ngisho ukuthi kwakhiwe ilokishi kuvele sivalwe nje kuvalwe nje ngishathe ukwenza isiko ungazo kwenze lapho gcine se uvimba imigaqo uzama ukwenza elo siko sesuyaxabana abanye abantu befuna ukusebenzisa umgaqo yini indaba usifuna uzama ukuthi wenza elisiko kodwa sewulimaza abanye abantu uhulumeni kumele adlale elikhulu iqhaza ukuthi abantu abasuki emasikweni abo njengoba ngisho ukuthi mina njengomuntu osakamnyango wezemfundo umnyango wezemfundo uyalibamba iqhaza kodwa kubona konke ngichallenge kakhulu umnyango waka art and culture
0: yep
1: okuyiwona omele ukwazi

0: Asin bingelele sinamkele kwenu msakazi Mgungundlovu 107.6 FM. It is the sound of choice of KZN's capital. Onibingelelayo unokwanda wakaZuma uMancamalala bathi ntombe ezilishumi emunye kwabo ngenxa yemsebenzi yakhe kumzukulu kaFirst Year lona athi gogo wakhe ke yeyi wematshekeshe sikhwama senyaka nimkhuzi umatshekeshe sikhwama senyaka. Sakubingelela ke dado sikubingelele smoothly putlisa anti kumhla ka 26 September 2026. Isikhathi manje u7:08. Uma ngabe sisho kanjena ke sithi bombela wasimela sithi siponono samama ke usuku siwazike ukuthi sekuyisikhathi isikhathi sa anti Nokwando anti smoothly putlo anti Kokomelon anti abantwana abancane njenganamuphi umsakazi ngempela okwazi ukuthi ukunika ihora eligcwele nje phama sithi leli hora elabo ke osmoothly putli abantwana abasebancane uma uzwa nje sekuyilolu hlelo kusuka ngo-8 kuya ku-9 njalo ngemgqibelo ungabe usalenza iphutha vele uvumele abantwana beze ku-anti wabo uMazuma. Yes, abavuse njengamanje smoothly putli indaba ingabo. Kanti ke sinibiza nonke sinicela nonke nilalele balaleli abahle bomgungundlovu ngisho ngakuthi umama umkhulu uanti ubaba umalume umalumekazi usisi sithi ke nje uhlelo yeso lo smoothly putli kodwa sicela ukuhamba nawe sicela usilalelise nawe sicela ube ingcenye yethu nawe nokuba usungumuntu omdala phela kukhona nale yankosazane nale yankosana ngaphakathi esinesayo esinecharisha ayo sithi ke uma ngabe kukhona okwasala asambe nawe woza madala nawe woza madala uvumelekile khona la ngempela uvumelekile la ohlelweni ke lo smoothly putli ngisho kanjalo ke kuMazuma. Kanti ke uma ngabe sizoliqala ke uhlelo balalela bahle siliqala ngokuthi ke sibonge Nkosi yami sibonge bonke oza kwethu abakade behleli nawe bekususa nje ke enhlelweni ezimnandi ezisuke izolo sithi ke nje koze kuse simbonge yena ke uDlemso siyambonga ngempela ke usibalikhulu ohambe nathi intatha waze wehla njalo siye nalaphaya emahlanyeni ehe sibonge oza kwethu kade belokhe beqhubeka behamba nawe emlaleli wethu omuhle sibonge kakhulu baba umfundisi ugwalo ohlale njalo enesa futhi enakekela ke imphefumulo yethu osuke esihlalweni njengamanje njalo ubaba umfundisi ugwala ngichawule Nkosi ngikusibusiso ngisangena e-studio ngiza ukuthi hayi ngingena nje kunomoya ongcwele ngempela okhona kule ndawo sikubingelela kanjalo ke kulona uhlelo isivuka nodadoka kanti namhlanje namhlanje uAnto Smoothly Putli ekubingelela nje akahambi ke yedwa ke today ngihamba ke noanti enkade namgcina kodwa silokhu sinaye ngemumva phela kwi background elokhethe Mazuma awubathatha abantwana ngihamba naye namhlanje sawubona mamnazo kunjani akamuhle yabona njoba ngithi unjani ngathi uzothi uyangibona nawo uyazibonela
1: ngithi kuzosho njani ukuthi akuvelile Sanibona workers and wingelela nonke Nkosi yami sithi njena sawubona wedato sawubona sawubona wesmoothly poo sithi njena sawubona wenunuza ngabe uyaphila ngabe kuvukekile sibingelela umama ekhaya sibingelela uma ubaba sibingelela umalume uma antiza ugogo noma umkhulu sithi nje ko wonke umuntu okhona ekhaya sibingelela uanti sithi sanibona lapho emamncane kungabe niyaphila kungabe ununuza lo ngayile esikoleni wenze njani lapha ekhaya ngabe busy ngabe uyalala ngabe wenze njani sithi njena ke kodwa ke nje kuyimanje ekuseni ke siyabonga nokuthola leli thuba Mazuma sithi lena ke molweni kuyinyanga yamagugu kuyinyanga esesiyigoqa lena yamagugu uMandulo sithi njena kwesethemba ukuthi wonke umuntu uyaphila uhambile waya emcimbini ebekade ikhona kuyo yonke lenyanga sithi edado wasigqoka isigege uke wagqoka umqhele wakho wedato sithi wenze kanjani ibheshi lakhe elincane uke waya nje wathi nje wemama bengicela phela imbathala lami elincane nami uyabona ihawu lami elincane.

0: wenzenjani? Wenzenjani? Sithemba ukuthi ke niyaphila ke bonunuza ke ke. Ngithola ngiyathokoza nawe ukuthi ngitholele lithuba lokuthi ngizonivakashela nami ekseni namhlanje kuumgqibelo wamhlaka 26 kuMandulo.
1: Lalela ke smoothly putli ngithi ungabusanyakaza ngoba lokho siyibambe njalo namhlanje sithi woza smoothly putli sithi woza youth sithi woza smoothly putli sithi woza youth sizobo uhlelo nje lolodwa ke ngempela namhlanje kusuka manje kodato sikhupu kanjalo siyakhona lapha ku youth alive siyibambe naye umam nazo sinazo nehambeli ke namhlanje esizoba nazo umbuzo enginawo engu anto smoothly putli ngithi wedato uyabo uanti nje obalishila izwi into kade igida njoba kuyinyanga yamagugu intakade icula intakade ikikiza sangiphelelwe nayizwi manje ngoba ngishaya ingoma ngiyagida ngizinto zonke wesimothli putli wena nje uvuka namhlanje sizophetha sizophothula inyanga yamagugu ikhona ningoma emnandi yokugida nje ke othi we aunti mina ngigagu kabi mina ngiyanizwa nje lapho nidlala ingoma zesizulu ngiyezwa abanye bahaya inkondlo ngiyezwa abanye bayagxumagxuma we aunti ubuwazi ukuthi ngigagu kangakanani mangabe uyazazi ukuthi uyigagu uyazi futhi ukuthi unemvunulo yakho njengoba kadesho umam nazo okuyishaye nje ube muhle isikhathi ke namhlanje sokuthi ngempela awukuthumelela uaunti thumelela uaunti sithombe sakho sikubone uyibhiqa ushaya ingoma noma nje uziphozela uyigqokela imvunulo yakho sisazokhuphuka ke nawe sizwe ukuthi ngempela uma siyiphetha lenyanga yamagugu kukhona nokucoshile nokufundileke nje kuyona lenyanga yamagugu ongathi mina aunti ngingakuculela lengoma le aunti mina ngakhayela lenkondlo asibe nawe ke sibe sonke kulona uhlelo sivuka no Dado it is the sound of choice of KZN Capital umgungundlovu FM ke loyo esikuona sicela ube ingxenye ke yethu ngokuthi usibhalele kuona u 0623151986 umsumelele nje sithombe sakhe sihle kanti ke uvumelekile ngisho ukuthi ungakhonza ke namhlanje uthi yebo hala there on the other side kuyinyanga yamagugu ngithi ngikhonzela umngani wami usibanibani wakabani ekhonzelwa ubani uzisho nawe smoothly putli makukhona ozalwayo namhlanje asimiyeki heritage month le inyanga uMandulo naye ozalwayo asimfisele usuku lakhe oluhle lokuzalwa usho ukuthi ubani omfiselayo kanti ke ubani lo ofisa ukuthi ke usuku lakhe lokuzalwa lube uhle ungakwazi ukukhuluma nathi ushayela ingoma emnandi yaziyo yesizulu noma yokusina noma inkondlo kuona 0333423970
0: amnazi kunjalo ke kunjalo sithi njena wedado uma kuwukuthi futhi lapha yana ku Facebook umama uyangena angakwazi ukuthi lapha ngaphansi kwesihloko so dado afike afake isithombe sakho lapha yana kuma comments sofike sikubone lapho ke mawukade futhi ubukade uvunulile mawuthi ubushuthiwe kade niye esikoleni kunomcimbi wasesikoleni siyacela ukuthi nje cela umama uthi wema bengicuthathele sasithombe samutshengise o aunti laphayana basemsakazweni ukuthi bengimuhleni ukuthi bengikade nami ngilibambile iqhaza nami bengikade ngikhona laphayana esikoleni kade kuthiweni asivunule sifake eyethu imvunulo soke ungathumela ku WhatsApp noma uthumele khona la ufake khona kuma comments laphayana ku Facebook ngoba sizokwazi ukuthi ke sikuboneke sikumemezeke khona la enango emoyeni sithi ke nena ke siyathemba ukuthi ke kusukela manje ke uzobeke nje usumcela umama uthi njena ngiyacela mama ungasali nami ma ukhona ke futhi njengoba esho njena ke uAnimazuma ukuthi ke uma ngabe njena kunengoma yakho wena ohlezi uthi nje ha mengabe sekushiwo lena so awu yabo kuswe sekukhulunywa nami ke la hey ngiyithandani lena ke siyafisa ke njena ke ukuzwa ke ukuthi iphi wena ingoma oyithanda noma inkondlo oyithandayo noma njena wena le oke uthi ke ke yam ngempela ke lena ke sithike ke njena kuzoba usithumelela ke ku WhatsApp number ethi 0623151986 noma usifakele lapha yana ku Facebook kuma comments kumsakazo umgungundlovu 107.6 FM community radio khona lapha yana ke ku Facebook sithike njena ke silinde ukubona wena ke wedado silinde ukuzwa ukuthi usiphatheleni.
1: Alright, uyazi ke dadu ukuthi nina uma ngabe sivula ke uhlelo nje ngoku sanda kungena nje siyesenze nje ukuthi ke nathi sibe nezwi noma ivesana elilodwa nje noma amabili ukwenza phela ukuthi ke sikujwayele sisabancane sewusmoothly putli ukuthi ke uJehova uyena isiqalo nesiphetho ngakho ke yonke into uma siqala kubalekile ukuthi ke

0: Isikhathi esingakanani ukufunda izibongo ezinde kangaka aphiwe?
1: Ayi akungithathanga isikhathi eside kakhulu.
0: Ehhe.
1: Cha, akungithathanga isikhathi eside.
0: Mhm.
1: Yebo.
0: Manje aphiwe uthi mawusumile nje e-stage phambi kwabantu yini umuzwa wena oba nawo? Ngiyibuza lento ngoba njengomuntu owumZulu uyabona izinto zethu thina azivele zenzeke emoyeni njena sihlezi njoba sithi sibheka into yomlando futhi lena into yamakhosi emzimbeni wakhe emoyeni wakhe enhlizweni yakho mangabe usumile e-stage kusuke kuthini nje asiyi ngoko vathi into leno oyigqaja ngayo usuke uzwani ngempela kuwena ngaphakathi uma usumi phambi kwabantu usho izibongo zamakhosi.
1: Yebo. Mathi ngiphambi kwabantu ngizizwa nje ngiyumZulu phaqa. Njengentombi yomZulu impela.
0: Ehhe.
1: Yebo.
0: Uyabona ke imnandi ke leyo ke mazuma ke ngaphambi kokuba nje siye kefini. Imnandi ke leyo ngoba ngiyubuziswa lo mbuzo lona ngoba ihamba makuthiwa khona izinto eyivusa uhlevana. Uyabona njengoba sewulila nje kwamanje
2: vela mina.
0: Uyabona ukuthi
2: izinto khona la ngithinta khona uyabona khona okwenzekayo.
0: Ehhe, ehhe. So ke mhlawumbe sothi mangabe sibuya ke njena ekefini sizobe sesingena mazuma lapha yana ekuthenene aphiwe mhlawumbe bese obelela futhi kodadwe ukuthi keke bangenza kanjani odadwe ngoba khona abanye abantwana abancane othisha ababonayo nabo ukuthi hey lo angazi ukuthi ngempela kukhona into ekhona anayo wena mhlawumbe aphiwe uzobe uzobusiza ukucobelela lo mntwana loyo uthi hey ngibona uthisha lo ke ngibiza njalo nje ukuthi angihambe ngiyomaphambi kwezinye izingane ngisho inkondlo mhlawumbe ngime phambi kwenye inkondlo kodwa mina ngiyasaba noma mina haya ngiyiboni lento uyabona mhlawumbe nje uzobusipha nje tips amancane ukuthi wena uqaleka nawe kwakade kukanjalo yini kuze kufike la kukhona njengamanje kodwa ke athi siqale siye eKefini
3: 10.6 FM the sound of choice of KZN capital.

0: Sishokamnandi kanjalo-ke khona la kumgungundlovu 107.6 FM. It is the sound of choice of KZN Capital. Sahleli-ke naye umazuma umanxamalala bathi ntombi ezilishumi emunye kwabo ngenxa-ke yemsebenzi yakhe umzukulu kafirst year. Kanti ngangihambi ngedwa namhlanje ngihamba nesihambeli sethu esihle kakhulu-ke u-aphiwe umanxumalo. Umanxumalo-ke ushayele inkondlo emnandi and ukube-ke size engomeni emnandi la ethi gwegwegwe uyiphathe kahle intombi yami. Ehe, sisho njalo sithine iphathe kahle lapho zintombi ney'nsizwa emakhaya. Aphiwe, eyibo, sesizobe sihlukana kusebuhlungu kanje. We-aphiwe, njengoba uhaya kamnandi kanje ukusaphothile uthisha, siyabonga kakhulu kothisha abakwaziyo uku-identify ikhono ey'nganeni. Kodwa futhi-ke nasekhaya emumva kuba mnandi uma ngabe kukhona umuntu okusekayo, umuntu okugqugquzelayo ukuthi linetsharishe leli thalente. Ngokwakho aphiwe, ungathi ubani okukhulisile nokusekayo ekhaya?
1: Mina ngikhulisiwe ugogo. Ugogo wami
0: emva ugogo ligama lakhe
1: Agnes Nxumalo.
2: Gogo
1: ngikhulisiwe yena nje. Ngiyakubonga kakhulu lokho ukuthi abe khona empilweni yami, uyangisaphotha, ungenzela konke nje ugogo wami.
3: Mana-ke aphiweke ngoba kumnandi phela la ukuba nogogo. Ngobani? Badala, banani, bangwevu, banani, banolwazi oluningi. Njengoba wena uhaya iy'nkondlo, angithi-ke ke wenza i-research, ubheke ikakhulukazi ngamakhosi. Angithi uyabheka ukuthi inkosi lena ekade kuba mhlawumbe amagama athize owabona asuke ebhaliwe. Ngobani phela uma ngabe kucikozwa kubhaliwe phansi amanye amagama kusiyona le language sisebenzisa zonke iy'nsuku. Uyakhona yini ukuthi ubuze laphayana kugogo ukuthi wegogo la makukhulunywe ngegama elithi lisuke lisho ukuthini? Noma uyakwazi futhi ukuthi umbuze ukuthi ngalezi y'khathi mhlampe kudala kade kwenzakalani, ngoba ubona izinto mhlampe ezibhalwe la embhalweni osuke uyifunda. Ugogo uyakwazi yini ukuthi kube umuntu okulekelelayo ngolwazi akucobelele noma kusize ukuthini-ke mhlawumpe-ke wenza isense yey'nkondlo lezo sokuzenza?
1: Yebo, ngiyakwazi ukuthi ngimbuze ugogo ngesiZulu njengomuntu omdala. Uya-ke unakho nje ukuthi akhulume nje ngezaga nezisho.
3: Yebo,
1: banakho gogo ukuthi nje bakhulume kanjalo.
3: Awu, siyambonga kakhulu nkosi yami ugogo. Sisakhuluma ngayo i-support lana mazuma. Into esiyithola manje wedado lapha ekhaya ukuthini, njengoba ethi u-aphiwe wayesizwa umemo wasesikoleni. Simbonile u-aphiwe ngena la emsakazweni, ngene ey'ndlini zomsakazo, engahambi yedwa, ehamba nethimba njena. Sayitshela ukuthi hhayo sisi bakhe mhlawumbe umndeni wakhe. Uyabona kukhona umemo, kanti uyena memo lo okuyena ogruma osiza wena aphiwe umem Nxumalo.
1: Yebo.
3: We mem hayi ngeke awusondele ngalo
0: uMiss Nxumalo. Usithembile igama lakhe.
3: Usithembile.
0: Sivumele emlaleli kancane.
3: Sivumele.
0: Sikhulume kancane nje noMiss.
3: NoMiss.
0: Lo owakhe le ngane ukuthi ibe njena.
3: Uyayibona leyo nto? Miss awusondele ngala embobhweni. Sasithini? Sayothi ubheke ngakimi.
0: Ubheke ngakimi.
3: We Miss, sawubona.
4: Sanibonani, sanibonani eMgungundlovu FM. Ngaze nganithanda we ma.
3: Hawu, sase sajabula, sase sajabula ukuthi wememo ukhona. Besingazi ungena lana kwa phela abantu uma ngabe simeme isivakashi sisuke sihamba nabantu abathize mhlawumbe abamphelezele thina indaba yethu bese iba ngaye njena kuphe. Kanti lo akhuluma ngaye ula ngaphakathi ngempela. Wabona kanjani ukuthi nansi into

0: Nyaweni
1: sisho njalo namhlanje sithikinyana ke biza ulekhunja naye biza ulekhunja usibalimana biza unansika basonela ithuzana ngaso isikhona isikhathi ke la singena kuyona uhlelo Youth Alive on 107.6 FM la sithi khona sibasha siyaphila so sikubuza ukuthi ungubani wakwabani wenzani kuphi nobani njengoba ke nyana ke kuyinyanga yawo amagugu uSeptember umandulo kumhla ka 26 2026 kuwona umsazi wakho uNkundlovu 107.6 FM
0: lalela ke wemlalela ekhaya ungakhohlwa wena ukusixhuma lapha ya enkundleni zethu xhumana Ekhasini njengela Facebook uzosola ethi Mgungundlovu 107.6 FM Community Radio noma nje ugijime uye lapha ya ku Play Store vele ugugulishe nje i-app yethu uzosithola kamnandi kanjalo lalelaki masithi lapha ya kunombolo yethu yaka WhatsApp uzothi nje 0623151986 0623151986 kanjalo nje sivala yona inyanga yamagugu
1: iyebo iyebo iyebo iyebo uzobongena ngena khona einkundleni lapha yana nakhona ucingweni mawukuthi ke nyana ufisa ukuthi namhlanje uthi lalelani weintombi lalelani ngivala nani ngiphetha nani inyanga yamagugu uzobungena yona ke inamba ethi 0333423970 ngiphindi inamba 0333423970 noma ungena kwinamba ethi 0333423921 uyona ke inamba ke lezi ke uzobe usithola kuzona mazuma kube kube namhlanje
2: kube
1: ezoke ithi ithi
2: kuthi
1: sihloko sethu namhlanje sizobe sibheka yona indaba amazuma yokuthini ke kungani iziphi izinto othi wena esintwini nyabona ke lena angana nokuthi kwakade kusuke ngakuphi kuthiwa akube usiko lolu
0: uyabo
1: lezinto lozi uthi
2: nezikubabazisayo
1: usiko ngempela lolu kusawusiko uyabona noma izinto lezi othi yazini ke lezi kahle kahle ke zazingeve zisenzela okuhle azibuyiswe lezi nto lezi impilo ngempela isiyavele yamoshakala ngaphandle kwazo sicela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi ni zibuyiswe so njena ke iyona topic ke esizobe sikhuluma ngayo ke namhlanje ke leyo sifisa ukwazi ukuthi ni nje wena iziphi lezi nto lezi othi hayi ngeke lokho angazi ukuthi kakade kuwusiko kanjani lokho ngithi ngiyabheka yabo lezi nto lezi njena othi izinto zesintu ezingawenza inhlobo nhlobo umqondo futhi noma amasiko othi wena hayi angixaka ke lokhu yabona ke lokhu kaye ngihambisani nako ke lokhu yize ngathiwa usiko nalezi futhi othini ke yiziphi izinto zesintu lezi wena othi ufisa kube engazi uthi ke yabona lena engazi uthi singasiqale maphansi
0: asike siphinde
1: siphinde asike buyise ngoba ni into engazi uthi mhlawumbe seyiphumile esandleni so ke usuthi njena wena hayi lokhu ngempela akwekubuyiswe ngempela kufanele engabe kuyasebenzela
0: lalela wazi wayithinta indaba kuyiyona
1: uyabonaka
0: lo shoyo
1: kuningi
0: esesingasakutholi manje kuningi esesingasakutholi nje mtamkam yabo mangabe sizalokhu siyiqhuba nje sizalokhu sizolokhu sikhulume kuphezu kwayo le ndaba le cause nami ngeke ngathi ukwenza iresearch kancane ngathi mengihlala phansi ngibuyisa umqondo ngathi hayi man abafana noma abantu besilisa sebeyakhala ngamalobolo
1: yeah
0: manje abantu besilisa ngamalobolo sebayadivide ukuthi ha eh ngeke manje kuyenzeka umuntu wesilisa athiwa lobola kufanele kuthiwa 80k sakusuka ku 80k manje kuya 100k so the real question ithi ke ingabe kusazisa uthando noma sekuyibhizinisi na
1: uyabo omunye ukhokha futhi ni u20
0: yebo
1: uyabo omunye ukhokhe 150
0: kanjani
1: hayi ngeke uyabo so bese ngena yona ke njena sike sambe siyokhokha lapha le tolo sithi ukuthi asinyakazise sinyakazise igazi
0: ufake nengoma lapho ngifuna ukubaleka la ngenqini
1: masibuya nje masibuya sithi hayi thina masibuye nje sithi
2: ngengqilipho
1: lalela sithi hayi thina hayi wena
0: yeah
1: njalo

0: Com a minha coisa aí lá, pô. Raibo, raibo, raibo, raibo, raibo, raibo. Yeah. Sizo mnandike la fayana keke. Bazibiza ngokuthi yini manje? Zulu Queens. Zulu Queens. Bahamba nomfana uFeza la fayana. Hey, umfokalanga. Hayi, kubi. Yabona ke njena futhi manje. Mina ngifisa ukubona ukuthi songena kuDesember kuzobe kunjani.
1: Yeah.
0: Kuzobe kunjani mangabe kunjena manje. Alright, ke sikulona ke njena udaba ke esikhuluma ngalo. Uyabona ukuthi usushe manje wangena kwenkulu enzima ke futhi indaba yamalobolo laphayana we Tyra Banks. Uthini umbuzo wakho?
1: Uthini umbuzo wakho? Wemazuma.
0: Yasi.
1: Ngithe mina lana usisinazo methi yena iziphi izinto zesintu ezingasawenza umqondo. Namasika xakayo.
0: Nasiya.
1: Nesingahambisani nawo. Angisho ukuthi asihambisani nokuthi abantu balotshole. Kodwa sekufika kanjani ukuthi lobolo lize liyofika ko 80k lingamile ku 80k lize liyofika ku 100k
2: inaba babukisayo
1: ngani kuzo futhi ke
2: ngabana babukisayo
1: wait ngabe kusawuthanda
2: noma manje ke basethe ama trend manje kuzofanele manje a catch up kanjani
1: yeah
2: skwili thizene savele sathi nje uba
0: yazini lazini kusole ngathi akusakhulumi nina nobabili kusole ngathi
2: sokhona lento
0: nomona noma ihamba nani ningavumi usathana
2: uzokhipha u-150,000 ngampela ngampela uthe ezinye iy'ngane zenze njani ezinye iy'nsiza manje zenze njani
0: I'm going to go to the house.
1: Lo wena
0: zicaphuna kusana
2: yena phela kodwa ezinye izingane cabangela abanye
1: abafana
2: ngamadoda umuntu manje unqanda ukwenza ukuthi abe indoda

0: ihlule liyana lokuthi nje asime ngempela ngalolelo usike futhi ngethe alinyuke
1: ngempela lokho lokuthi abasazolobola
0: umnye umdlalo omuhle awuqhubeke ngithi yabona nemanga bengathwa fa ngaphezulu thwa weba kahle kahle kwakwenzeka iphuthe eqaleni vele into ekufanele ngabe lobola ngayo 300,000 kahle kahle kuyaphezulu uyabona isintu nje sicela sibuye sisibuyekeze uyabona nje
2: ngidlala ngathi mamnazi it's just a game indabuko nje yengekho 1000
1: yeah
2: badlame sihlala sinje na
1: hayi ukusho ukuthi izilabantu ekuthiwa bazogugela ekhaya shothi izilabantu ekuthiwa bazogugela ekhaya kodwa ke ngiyayithanda mina indlela manje omkhulu asebenza ngayo yanegotiate uyadlala uyadlala usisinazi negotiate manje uthi hayi okay ngoba usukhiphile okuncane hayi awulethe noma igoma ezimbili ayahambe
0: Hawu usuke sawenzene
1: kanye uzoloku uqhubeka uzoloku uqhubeka ya
2: lesa kweletele nangiloku
1: yebo ngobani yabona uyangithanda lo mfana ehe hayi
2: bakhompho
1: yaba utenqa utencane ukhiphe ngakhona uyangithanda abangikweletele abamkweletele bamkweletele nje ngihambe ngiyohlala naye 28 minutes after the hour of 9 usalalele nje kamnandi uhlelo lwakho youth live show la sisho kamnandi sithi nje wemtomusha ngabe wenzani nobani sikhuluma phezu kwayo ke i topic yethu yosuku la sithi thina nje yiziphi izinto zesinto ezingasawenza umqondo namasiko aqhakayo nano okay singasho ke sithi wena ngabe imapha amasiko ofisa ukuthi alokhe eqhubeke njalo njalo
0: uyazi khona elinye kade ngelicabanga sengiserious ke khona elinye kade ngelicabanga ukuthi seqhamo futhi nje uba uthi njena ay oh my god sesibone sebembethe nje into
1: esingayihlonipho
0: nje esiqalayo nasemandulo esingayazi uyabona khona izizathu sesiyibona vele mangabe kwenziwa le micimbi ke yokuthi ke ngiyambathiswa enye izinto ezike zingxake ile yekhisti babhema angazi ubani oyokangifundise ngempela ngiye understand isimo sekhisti ukuthi mangabe umagodi kuthiwa ungena ngebhokisi ngoba eyophuma uyophuma ngalo ibhokisi yinto ethini le yinto ethi
2: kushuthi umlaleli ukhona ekhaya ozosidakula sichazele ngale ndaba kodwa mina engakuzwa ngabe kukhulunywa ngekhisti ukuthi isimbolize wena ufaniswa njengomuntu ongcatshwayo lapha emuva yini siyacishwa isibani sakho manje lapha emuva uphuma nale khisti ezisimbol yokuthi ke wena ngisho kungenzekani kwenzekani awunandawo uyobuya uphinde ubuya ekhaya lawazalelwa khona uyitshela ukuthi ngisho usushaywa imihla yakho mayisiphelile uyofihlelwa khona lapho lawukhona zikunethe lidume libalele kube njani wena le khisti ikukhomba ukuthi sewala kulesi sibongo uyoshadela kuso forever kangangokuba kwakuthiwa mangabe usuphumile nale khisti kwakuba khona iminyaka amanye amasiko la kube neminyaka mhlambe emihlanu kuthiwa usobe wabheka ngisho emumva uqeqesho lolo lokuthi ufull 5 years ogcwele ngeke uze uye
0: ekhaya
2: ekhaya
1: ngeke mazum ngeke
2: isiko kshatubani awubonakali
1: mina ngiyobusha
2: umakoti lo hlatshwe imbuzi yabani obuyiswayo awubonakali engazuthi ukufa kuphela exception futhi nakhona uyagalela ukuthi alingathambami usala wena uzoza ngelangalani
1: ilomfisi
2: nabo umlindelo ngeke nje ukuthola
1: angingeni
2: makoti
1: angiphithizeli
2: usuphume ngebhokisi uzofika ekseni kakhulu ekhaya lithi linga ziyilahla kunina
1: sengiyahamba
2: awusabona
0: ekhaya lakho lawazalelwa khona
1: njengoba nginenhliziyo encane kanjena ke mina hayi ngendla ngengqabano nje encane ngiyabhakisha ngiyahamba ngiyowenza njani
2: ngiyahamba ukusho ukuthi ke sizofuna izihlobo zangakhona engathi ubungaphishela ehlobeni zakhe
0: hayi ngeke ngibuye ngiyispoke mina ekhaya
1: ngeke mazuma
0: ngeke manje ngihambe ngoba ngithwa sengifile la ekhaya la mshuthi ngizolongipoka ngilongipokile
1: sengifile
0: ngizolongipoka ngiphila ngizolongivela nje ngipoke ekhaya ke ngoba ninithi ngifile phela
1: hayi
0: spoke isolo kusithi ehe
1: shuthi sivuthela la ngasekhaya
0: ngasekhaya hayi ngeke babhemu ngeke
1: mazuma
0: yazi ngiyabona ngiyayi understand impela yokuthi ni usofa silahlane yebo ehe

0: uzofanele futhi ukuthi uphoqeleke ukuthi usamukele
1: mama kwethu ngeke
0: ngabe ungeniwe wena sekufanele athole lo ozothandwa iheart yakhe ke manje sisethembini ke manje
1: uyayibona sasikade singakhulunywa ngekuqaleni niyabona ukuthi kuningi kanjani all right ithi isakhona futhi lapho nanyena unobuhle uthi unobuhle sanibona basakazi ngikhona ngini lalele mina mamiya lona Cinderella nanyena nozanele mnikathi uthi sonke basakazi bami engibathandayo ngini lalele ngisembali e14 esigqobeni ehe bese kuba khona no Sandile mncanyana uthi sisonke umzukulu kama khohlomba lona siyabonga kakhulu siyakubona nawe Corina siyakubona no Man X lapha yena asavela siyanibona sisaqhubeka ke lona ke njena udaba ke siyafisa ukuzwa yinawe ke ungangena nakhona ke lapha emoyeni ungene winamba ethi 0333423970 noma ungene winamba ethi 0333423991 sisakhuluma kuyona ke kusona isihloko lesi esikhuluma ngaso
2: yebo
1: yayisimentioniwe ke leyo kungenwa emangabe umakoti edlulelwa unango umkhwenyana manini ngakwesifazane kwenze kanjani uma ngabe akwazi ukuthi kuyo ikhona into yokuthi akuthatha udadewethu uma ngabe kudlula mina emhlabeni azoqhubeka nomkhwenyana
2: nomkhwenyana ingazuthi kuyenzeka
1: engathi kuyenzeke he
2: into kanjalo yenzeka into kanjalo
1: mazuma ngoba yizinto kanjalo ukuthi mina mangidlula mina emhlabeni
2: bese kuzofanele
1: ngimdadewami azoqhubeka nomyeni wami hayi vele kusho ukuba bekade vele hayi kusho ukuthi vele
0: izobamba indawo kaSisi
2: no nanokuthi mhlambe kuyenzeka kube isifiso sakho sokugcina
1: kwakuyisifiso sika Sisi singakahambi vele ukuthi uyafisa ukuzongena la endlini yami
2: uyabo
1: Ngigasho ndangithi nje hayi unokwanda vela ndingayimbona
2: baba kabani
0: ngaphoka
2: angithandi ukuthi izingane zami zikhule nomuntu ezingamazi ehe ngoba udadewethu khona ngiyacela bani
1: futhi uma ube nenhlahla ukuthi uguleke lapho
2: yebo ubone ukuthi hayi cha she mamathemba ukuphila siyakuphelela bese ucela ukuthi bandla baba kasibani bani ngiyazi ukuthi kona kuzothanda ukuthi kube nzima kodwa bengicela ukuthi uthathe udadewethu azoqhubeka nezingane zethu.
1: Awu sengizilaphana awu kade kumyeni kaBhuku umyeni kaSisi. So kumyeni wami. Hawu. Ajabu yadideka athi kumyeni kaSisi sithandwa sami.
2: Sithandwa sami noSisi.
1: Sithandwa sami noSisi. Kukhona interesting ngale ndlela futhi kade ngibuka lapha ngesikhathi ngenza research yami lapha ukuthi kuthiwa uma ngabe yaba lena ke ibhlungu ngokuthi nike yenza into eyimvelo eyimvelo eyadalwa nomuntu wesifazane ibe bhlungu ibukeke iyimbi ibukeke ungcola ama period ukuya ezinsukwini uyabona ukuthi kuthiwani ngokosiko uma ngabe ubaba kufanele abe ne negumbi elinye elingaphandle eliseceleni elenzela ukuthi nikeke umama message ukwini yena ubaba aye kuleli yagumbi leliyana ubaba futhi mengabe ezodinga ukuthi ayokhuluma emsama yoshunqisa impepho akakwazi ukuthi ni abe sembedeni owodwa nomama eseyinsukwini
2: yes
1: uyayizwa leyo nto ngobani inkinga yami ke la ikhona ngalo ileyo ukuthi kuhle vele siyathanda ukuhlonishwa mangabe sise insukwini ngoba nesibuye sicikeke sibuye kube seseyinhlungwini
2: seseyinhlungwini la nangu naye la
1: ehe yabona kuningi so siyafisa vele nathi ukuthi akube naloko understander uyayibona kodwa ngizonda indlela ebekwa ngayo ekuthiwa uma ngabe ubaba ezoya emsama akufanele asondele wakusondela kumama ngoba uzobe engcolisa nezidalwa zingaqhela izidalwa zasekhaya ziyaqhela kubaba zingekushuthe ngeyaza zwakala ubaba emekhuluma emsama ngobani ube sembedeni owodwa nomama wakhe oseyinsukwini ama period abukeke into engcole ngale yondlela leyo uyayizwa leyo nto ukuthi kushuthi abukeka eyinto eyokungcola mina ngokwami umzimba womuntu wesifazane usuke uziklina kuyindalo futhi angabe asikho isimo sokuthi sizalane uma kukuthi le ama period kahle kahle yinto es sacred ngalendlela angi understand ukuthi kwafika kanjani la iseyibukeka ngobungcola
2: yes

0: Baba ke usala lapha mina nawe siyahlukana.
1: Sesobuzana emfuleni ukuthi ubana kanti ubombona nini? Yena lapha.
0: Ngiyaphela ngiphela mawungayanga kumala kuba nani.
2: Kuba nani? Ehhe. Mawungayanga.
1: Asifanani sabantu.
2: Hayi ngoba ngokuyibuka ngehlo lokwezokwelapha lo muntu vele beningade ne exchange insila. Lento nje nakufana nanokuthi mangabe wena usushada izihlambulule. Izihlambulule udiliza zonke ezinye idalo wakwahlangabezana nazo uyabona. Ngoba ni i exchange phela lena yomoya
1: yes
2: uyabona. So ke lo spiritual exchange le fanele uyihlambulule wena ukuze uzokwazi ukungena clear kulo okungena kuyena. Njengamanje yabo kodwa futhi ke even if nje umuntu nje uyadinga ukuthi uhlalu lokuthi
1: nanokuthi wena mazuma kungenzeka ngingabi nalutho mina kodwa wena umoya wakho uyashesha ukuhresha
2: yes
1: so kubalekile vele nje ukuthi wenze lento eshiwu sisinazi ukuthi ugeze nje ngisho noma ungasagezanga ke kamfana awuzigeza
2: wena
1: yes
2: mina ngingathi leya kuboka mfana ngoba imbuzi ngiyazi kuyinto ekhulunyelwayo angazi ukuthi bakuboka mfana basuke beyikhuluma betheni ngayo ngingathi mina ngingakuthokozela ukuthi ngiyozigeza mina ngiyozihlambulula mina uyabona futhi ngizihlukanisele mina ngihlukanise naye khona lapha emouth ngiyogeza emfuleni ngihlukanise naye emfuleni ngimtshele ukuthi sibani bani mina obekade kusihlanganisile nawe ngithi ke sekuphelile njengamanje ngithi wena phuma nako konke ebekade kokwakho la kumina ngiyaphu ngithi wena hamba uye lapha kufanele uye khona ngelinye ilanga siyoke siyohlangana mawa ukuthi kwakudaliwe ukuthi siphinde sihlangane kodwa ke njena ke lapho ngisho njalo ukuthi ke ngokwami akuphoqeleki ukuthi akuba kwamfana ngoba mathi ube neintombi ezu-30 mathi ube kade neintombi ezu-30
1: social line
2: nokuthi futhi ke mangabe lento masiyisa ngakwelinye isayidi kushone intombazane ube nesoka shuthi kuboka intombazane kufanele bageze wena mfana obujola nentombazane yala ekhaya ngoba isishonile ithini usiko ngempela ehhena kwenziwa
1: ngaze siyibuyiseleke lapho ukuthi okay
2: mntana kusiko nina nilibuka ngalendlela
1: nokusashona intombazane
2: makushona umuntu wesifazane ke kusemjolweni phela ngoba iquestion ile ukuthi kusemjolweni yikona ngithi le eyokudiliza eya noma ubani umuntu mokade uhlangene vele nje nomuntu noma umuntu wesilisa because imoya leso
1: ihlangene
2: uyozihlambulula njena ngobani lo muntu lo uzoloke ezathethile uzoloke ehleli kuwena uzoloke efika kuwena lozo kuvasha ubane seveze izinto la zakubo ungazi ukuthi uhlangana nathi manje nibe senhlukene uyabona so fanele uhambe uyohlukana naye
1: ngifundile
2: alright kuningi ke besikade sisangakhuluma ke kulona udaba lolu esikhuluma ngama ngabe sibheka ini itopic yokuthi yiziphi izinto esithi yabo emasikweni ke la sasingazi nanokuthi kahle sasifuniswani kwakwenzenjani nalezo sithini ke hayi azibuye siyazidinga ukuze nike mhlaphe impilo ithi kubangcono siyabonga kakhulu kwawomuntu kwawonke umuntu othe wathatha iqhaza nabasinikeze ama comments abo siyabonga kakhulu awuvayele semazomo
3: ukwenza umolo umancamalalo maligazi madomela siphinde sibonane ngokuzayo ke kuyona iyouth alive njalo ngemgqibelo siyanithanda udu nibeke neheritage month emnandi
1: iya umadla mini ke lo intombende umkhulu wakhe lutsha ivela khona baby wona ke ubusahlelo ohlelweni iyouth alive show kanti ke njengamanje sithi khumu isigqisa sekhaya siyalandela
2: injalo ke njena ke sithi siligoqe lapho ke na uhlelo lwanamhlanje sidlulise nje umyalezo ukuthi ke unyambothi kuhle siseko lapha yena olahlekelwe yi-ID angeza azoyilanda lapha emsakazweni imele ahlekelwe yipasi unyambothi angisazi kahle sibonge isibhalwelano but ingazuthi ke unyambothi kuhle siseko umfana lona ingazuthi ke mezwa umyalezo nabamaziyo bangadlula lapha emsakazweni bazethatha ipasi lakhe silikhoqa lapha kohlelo sithi thina nisale kahle sinishiya ngengoba ngamzukulu bye bye yini

lento wabalala linjalo lento wangena sokwathi kuzoba mnandi ngendlela esima ngamangaliso kulungileke yithi mntana nomuntu yithi lava siyafika asifikile sasigalelekile ngiyokutshela wena awubeki indlebe lakweke amasikandi.

Ngiyabonga bakithokoza kwethu kusukela kuseni bibembile lento beyithuthula lento kwazokela kovela kwamandi kakhulu. Sibonga nize niyophumula kahle ke boza kwethu. Ngivumele ke wemlaleli, ngivumele nganeke baba ngeliphi imbo lamlaleli ngisho ngithi. Wengine ke unhlanhla ingane encane ka 8 years umntaka maloyi webalalele yibuka umgibelo lanomhle izulu libalele lithesaka kwizikwe mendu kaphinde kwamendu kaphinde kwamendu kakhulu kwikamaskandi owuyisigqi lesi sasekhaya.

0: Ipumamvi, mamvi. Utetrenja.
1: Manje kwaqhamuka apho kulesa sigaba usazibiza ngechwane ngethwasa lebhaca.
0: Ngiwumuntu ogood kakhulu kule ngoma leka bhaca.
1: Uyawudlala ubhaca
0: kakhulu.
1: Phela ubhaca ungalenga kwethu kokomzimkhulu.
0: Kunjalo ngithi kitsizwa vele bengilandele ingapha emzimkhulu
1: ichana lebhaca. Isemzimkhulu.
0: Ngiyalibona ichana.
1: Ngiyalibona.
0: Bengilandela na kakhulu.
1: Ngizwa kahle njengamanje ke umfoka Mbulazi yini lo silethele yona kumsakazo omkhulu of FM.
0: Ngilethe iP entsha sha iphuma ngomhla ka 11 kuone September.
1: Kuone uSeptember.
0: Yebo. Intsha nje sha. Ngicabanga ukuthi umsakazo oqala lo engifaka kuone.
1: Ey
0: sawuzoqala.
1: Yeah.
0: Futhi kuzo abalaleli nje banenhlahla ngoba izodlala ukuqala la.
1: Yebo, yeah.
0: Yizeke vele ke online sigijima kodwa khona.
1: Sigijima.
0: Ngiyaqala ngala.
1: Sithi ni isihloko sale EP yakho.
0: Sithi nje awungenzeli lutho.
1: Awungenzeli lutho.
0: Awungenzeli lutho.
1: Ayi, kulungile ke mnaleli. Uyazi mina ngomnaleli ngasekhaya ngiyake ngikhuluma okuningi. Kuphela nje ngizokunikiza yona umfoka Mbulazi kuyona EP yakhe ethi awungenzeli lutho njengamanje asimdedele simuze ukuthi uthini mfana.
2: Dedele baba isikhathi ka manje 20 minutes after 11 mashumla wamabili. Bizo zishayela nje lo rola shumi nomuvo into ngalesizwe.

0: ubhala le ngoma?
1: Ngiyindoda nje nokubhala.
2: Ngokubuka izinto zenzeka nje emphakathini. Angibhali ngokuthi mhlawumbe kwenzeka kumina. Kodwa nje mangibuka nje izinto zenzeka emphakathini kubantu engiphila nabo. Ngibona ukuthi no man, ngakhipha ingoma la mina.
0: Yebo.
2: Injalo nje.
0: Manje ngoku nje ubukhipha isingili, athina ama plans akho nje after le singili.
2: Njengamanje nje sesiqalile shoot ama music videos afuna kwezinye iteshi lezi zamabona kude. Sesiqalile siyawashuta.
0: Senqalile.
2: Yebo.
0: Manje intungwa elihle kusuka manje lizibona likuphi ngempela?
2: Eish, ngiyibona ngikwenye level mhlasimpe nje. Ngingahlamba lo nyaka ozayo nje. Angisabe lutho mina.
0: Awuse.
2: Angisabe lutho ngitsizwe nje. Lo nyaka ozayo nje ayi, ngiyibona ngikwelinye level engekho kungayona le engikwe manje.
0: Ehhe.
2: Ngiphezulu kakhulu. Ngoba mazobheka nje lo msebenzi lo engusenze nensizwa ngempela esezaziwa.
0: Ehhe.
2: Kule ngoma nje athi seyidlale kuma backings akhona kubhekha usikhumba STS lo nokubhekha kubaba somnandi.
0: Kubaba somnandi.
2: Yeah. Uyena ngilandele yena.
0: Oh.
2: Ehhe. Ngilandele yena ngase ngithatha insizwa ngaphele mel month uSimayele.
0: uSimayele.
2: Ivara Senja.
0: Ngizwa kahle.
2: Uyele ngifeaturishile kule ngoma futhi.
0: Ehhe. Manje la wemfoka Khumalo njengoba usungenile la elontu zendimeni kaMaskandi. Ungathi isiphi nje wena isifiso sakho ngempela nje kube usungenile?
2: Ngoba ngeke ngabeka nje mina okwami kwamanje ngifuna ukuthola i-manager.
0: Ufuna ukuthola i-manager?
2: Ngiyafisa ukuthola i-manager. Ngingajabula kakhulu ngoba into eningi ngiyazenzela.
0: Uyazenzela.
2: Yes, ngiyazenzela into eningi. Veleke bese ngifundile nje vele ngokwendlela ngihamba lapha emculweni ngabe ukuthi oh okay it's fine. Uma ngifuna ukwenza ukuthi angenze kanje.
0: Yeah,
2: kodwa kuye kube lula phema une-manager. Ngoba uthi uphusha okunye wena yona ekuphusha ngapha eceleni. Yes.
0: Manje yabona ke la Mfoka Khumalo Ntungwa embulazo omnyama njengoba ulana emsakazweni umgungundlo FM lana ulalelwe izinkumbi zabantu ikuphi wena othi njengempela uyangena kona futhi usakufisa njengamanje njengoba nje sikunikeza leli thuba ngifisa uzikhulumele wena ngoba lapha silalelwe izinkumbi zabantu osomabhizinisi ngokuhlukana kwabo awukuzimakethe nje uzimakethe wena owabona isoka lilandela intombi
2: nazo ushe madodini intunga lesizwe linesifiso sokuthi mhlambe uma kuqashwa nje kwasema umasipala besikhumbule. Njengomuntu ozinze khona lapha eMgungundlovu ngiyakhuleka nje kumasipala khona ukuthi ungikhumbule ngikhona ngumfana wabo.
0: Ehhe.
2: Yes. So nje ngiyazi ukuthi njengamanje sibheka okhethweni. Sibheka okhethweni nje miningi imicimbi sasazoba khona.
0: Yeah.
2: So ngiyacela nje besikhumbule nathi sisebancane singakafiki kuleli yazinga liphezulu.
0: Kuleli yazinga liphezulu
2: kunjalo baba besikhumbule. Sikhona siyatholakala siyiqhenya.
0: Le iphi yakhini engoma engaki?
2: Zo4.
0: Zo4.
2: Kunjalo.
0: Ubani okubhalelayo wentungwa lesizwe?
2: Ngiyibhalela ingoma mina kabi yami. Ngiyibhalela ingoma ngithi mina ke ingoma kenza ngiphuphe. Yabo, bese ngiyavuka futhi ebusuku sengiyiphuphile. Ngizama ukuyikhumbula ukuthi awu shonje ingoma bithi. Kwesinye isikhathi ngiyibhala nje ngihleli kanje nabantu.
0: Ngizwa kahle.
2: Njalo nje.
0: Ake mlaleli sisahlezi nalo intungwa lesizwe lapha kumsikazi omgungundo FM. Njengamanje asike sidlulise laba.

Kunaleli sisahlazi nawe kusona siqe sasekhaya ake usithinta ke kusona lesi sinambala usho ukuthi nje uthini ngempela ke nje amazwe kumkhuthaza lapha ya umfoka mtungwa impulazi elihle lapha awungene kulezi number 0333423970 kanti wasithinta lapha na kulani wesibili 0333422391 0333 342 2391.

0: akimnalelisi sahlezi nalo intunga lesizwe ngempela ke mfokithi abifona lapha yansikunikeze uthe yipi ngoma ofisa nje sinikeza abalaleli oyizwa kahle noma ngempela ke nje owayiphupha wabona ukuthi yangena ngempela lesihloko ethi baba wakho
1: njalo
0: ngizoza
1: la
0: before nginginike umfoka kithi awusidalula awuphinde laphaya ukhumbuse abalaleli ngasemakhaya ukuthi nje intungwa lesizwe yini ngempela kahle kahle elidingayo nje lizimele nje qhunqu
1: okokuqala nje obengivimbe ngibikile before ukuthulumene nje yabona masengangathulumene nje kimi mhlawumbe kebe kufezekile kube ngifisa emva kwalokho bo masipala besikhumbule phela besiqashe
0: besiqashe
1: siyakhuleka emantungweni
0: ngithemba ukuthi nje balalela ngempela ke nje osaziwayo abangoso business ngilangalapho ngasemakhaya abalalela umsakazo umgungundovu asethemba ukuthi bayalizwa into ngelihle ayike umlaleli ngasekhaya uyazi lensizwe ngihleli nayo la esikhathini samanje insizwa ebonakala ukuthi iyazethemba futhi kahle kahle mongayinikeza ithuba ngeze izikujabhise ngeke nje izikudumaze ngalutho njengamanje angiyihlaba ngempela ke nje nginikeze ingoma yakhe umfana uthi ubaba wakho.

0: Hey, sambilisikhathi webalaleli, sambilisikhathi wengane zakwethu, oh bantaka baba. Awubheke manje u 9 minute to 12. Isekele lunye imizuzu ngaphambi kwa leshumi. Yibo nambili, dakhe siyabonga ene ebalaleli besinentungwa bayintungwa.
1: Intungwa lesizwe.
0: Dakhe siyabonga kulo intungwa lesizwe kweka Maskandi. Oh bakithi kwamnandi kakhulu. Yayinhle lento ubani lo.

0: yamsana insizwa lapha ke uGod Gravity bit lapha nje shameless uzema yenza ubona
1: yebo
0: kamba kanjani
1: ngiyakubona
0: nazoke ayi indawo kuyona hey hulayi nakho uthanda ukuthi ungabe moyo ungazwakali kahle hle ngicela mhlawumbe uthi uzama ugudla kancane endaweni kuyona cause lapha ke awuzwakali kahle ngicela ukuthi network yakho ayikho right la ukhona
1: lanko Yeah.
0: Angezo vetsa. Ngicela mhlawumbe uzama ukushintsha indawo ngoba ngempela yabona ngikuzwa kanzinyana mina ngala.
1: Okay.
0: Yeah. Ngikuzwa kanzinyana.
1: Abantu bazwakala?
0: Ah siyazwakala ke futhi sekurayithi.
1: Okay.
0: Nazo ubani lo?
1: Igama uMasiya nje.
0: uMasiya uMasiya uhlala kuphi uMasiya
1: uMasiya usuka eShowe eMbongolwane kodwa njengamanje ngokuhlala ngiseGauteng
0: okay yeah uMasiya so uMasiya kahle kahle wenzani ba wenzani uMasiya
1: uMasiya futhi uphuthi nje oyizamela impilo naye
0: Yes.
1: Oy artist.
0: Yes.
1: Ukhona ku acting, ukhona na ku music. So njengamanje ku acting ngisathi okumancane ngisafuna ukufeshwa leyo music because nayo. Sekuyi isikhathi ngicinile ukuyenza.
0: Yes.
1: Kahle nje ngiyenze proper, ngifocus kuyona.
0: Yes. Mhlambe lapha ke hlobo lo music lapha ke lenziwa uMasi.
1: Umusic engiwenzayo yi Afro pop. Kodwa ngiqale kwisicathamiya.
0: Yes.
1: Ngenza ku-hip hop, ngasebenza afro pop ne-three steps, but okwamanje eyami project le ngikhiphile afro pop.
0: Yes. Mhlambe lapha la yini le etshale uthando lwe-afro pop lapho kuwena? Yini le etshale uthando lwe-afro pop kuMasiya?
1: Into etshale uthando lwe-afro pop, i-afro pop ona futhi ifana ne-Stratamiya. Stratamiya indlela yokucula emakhaya ngendlela epholile hayi ngokugida ingoma kuphela indlela epholile nokwazi ukudlulisa ngayo umyalelo especially uma uzokhuluma ngezinto zothando sometimes ayidingi ukuthi uzugida ingoma yabona
0: yes.
1: So isicathamiya njengokuba basha basemakhaya ukuthi esoswenka
0: yes.
1: So indlela okuyiyona engiyibonile ukuthi i-aligna ne-afropop because uma ungapha kwi-afropop nakhona udlulisa umyalezo ngendlela epholile
0: yes. Mhlambe kwe Afro pop esixele nje ke Afro pop kakhulu uqale nini ukuyenza ni Afro pop
1: Afro pop bengivakashela nje ngiphinde ngiyeke because ukuqala kwami ukirekorda ngirekorde yona ngo 2021 qala kwami ukurekorda Afro pop bengilong record hip hop yeah bengilong ngiza hip hop ngase kuthi 2021 ngashintsha ke ngase ngenza Afro pop ngase ngivakasha kancane na kwi three steps because angifuni ukuba umuntu okwaziwa ukuthi makhamke ngokusha iyaphuke
0: yes mhlambe lapha yini yakubalekisa lapha kwa hip hop wabuya weza ngapha
1: ayithi tell is very powerful
0: uzazwakali kahle sekubuye kwabuya lo demon lelo le network
1: ngizokuthi hip hop boys lawo kuzwa kahle
0: nazo singekuzwa futhi
1: kwa hip hop inkinga yakho izizo zingukuthetha amandla nje singazazi
0: yabonani angithi vele kahle kahle phela vele umntsizwa mama umuntu okhulele emakhaya vele umntsizwa bulapho kahle kahle ukuthi makufika enye insizwa ikutest ubuntsizwa kuba kuwena ukuthi ubalinono noma ubalidlapho ngoba phela mayikutest ubuntsizwa mhlambe kukhona indlela ozophendula ngayo kodwa futhi nakhona indlela ozophendula ngayo fanele ingabi budlapha ingakubeki njengenu kodwa ke ikubeke njengane njengane
1: yeah ngoba thinking at le ungafike wena uyenze ngobunono
0: Yes.
1: Umuntu ozofuna because wonke umuntu umuntu ozihiphophoka umuntu uqhamukese nama-hater

0: ukushaya indivu ungakunaki uvele wonke hayi okay ngoba wenza kanje angivele ngenze kanje noma ngithi ngivele ngithi voicemail.
1: Ya wena kuthi izinto uyobona ukuthi uma ngabe ufuna ukuvikela i-safe space yakho nokukhululeka kwakho ezinye izinto azikho wethu ukuthi ungalokhu uzifaka kuzona. So shifta cause inhloso yokudlulisa i-message akusikhona ukuthi ngifuna ukulwa nobani nokuthi ngcono kunobani.
0: Yes, yes.
1: Yeah.
0: Mhlambe ke uma siya la kwilokhu njana kwi-Afropop ingabe ikhona i-EP noma ikhona i-album noma mhlambe laphana ngamasingle osowakhiphile?
1: Yes, ikhona i-EP ephume nge-26 of July ethi Emakhaya.
0: Yes.
1: Inama track awu 6. Yes. La ngisebenze khona kakhulu noBafundo Manespa.
0: Yes.
1: No-producer wami uJacky noTecto no CC uJulakazi nomunye sethu uMapaseka. So nje i-EP ehlanganiswe amakhandi impela abantu abengibathemba na.
0: Yes. Mhlambe ke lapha ka ama challenges osuka ahlangabezana nawo ngala kwa Afropop ingabe imaphi?
1: I-competition i-tough kwa Afropop. Especially uma ufuna ukungenela ukuthi wena ufuna ukuchaza abubani abalulekile ukudlulisa i-message.
0: Yes.
1: Nokuthi ke singabantu si namakhono afana. Nanokuthi uma ngabe wena uzazi ukuthi umiphi awufuni ukucula njengobani awufuni ukufaniswa nobani okubalulekile ukudlulisa imiyalezo ola emhlabeni uma udlulisa ngendlela e-right.
0: Yes.
1: Ungabe ufuna ukuzifanisa nabani ufuna ukufanda njengobani ukuze ube right.
0: Yes. Mhlambe laphana ke kuma challenges ohlangabezane nawo ingabe ikuphi okuthe kwakukhulisa kakhulu?
1: Kuma challenges engihlangabezane nawo ukuthi ayibona yonke into ezokwenza ngesikhathi osifunayo.
0: Yes.
1: So mina ngoba ngisho ngikalukho i-record Afropop ngo-2021 ngeza nayo but ayikho engeke ngasebenza ngale ndlela engisebenze ngayo kule project.
0: Yes.
1: So ngibonile ukuthi kuthe kufika isikhathi because ezinye izinto khona noma ngisho bekulula but ezinye izinto bezenzeka eduze ngibona ukuthi okay lezinto engizi-practice ngazo kule minyaka ledlulile nakho ziyenzeka and ngizenza ngale kokuthi ngize ngiqinise ama-muscles ziyenzeka lapho nalapho noma ngiye ngisho ukuthi ngikwazile ukwenza konke but indlela yokusebenza kwami ingenze ngagugumezeleka kule project ngoba kusebenzekile.
0: Yes. Mhlambe la Masiya mangabuza nje mfowethu umusic neacting balansisa kanjani ngoba ngicathi kokubili kudinga isikhathi uthothi usubuyele ngala ngeacting ubusy actor ngala naku sekufanele futhi ngala ube busy nomusic mhlambe kunama gig owatholayo ubalansisa kanjani?
1: Into ebalulekile buti ukuze ukwazi ukubalansisa ezinye izinto kufunakala ube ne-support kuqala.
0: Yes.
1: So i-supporting nawo mina ekhaya.
0: Yes.
1: Mina nawo nje support ekhaya ezinye zezinto ngiyakwazi ukusho ukuthi yabona mama ngivalekile kule nyanga ngifuna ukuphesha lokhu engifuna ukuphesha uyazi ukuthi angeke ngihlezi ngenza ama-project o-music but uma sekufike leso sikhathi uyakwazi ukuthi okay banginike leyo platform nabafowethu ukuthi hayi yenza leyo ufuna ukuyenza manje.
0: Yes.
1: Ubone ukuthi kwenzakalani then ke emva kwalokho bese ubuyela emsebenzini ngoba ingane ilambile ekhaya nomama ulambile ekhaya.
0: Yes. Bengisathi ngizobuza impela ukuthi i-support yona ekhaya injani kodwa ke ngoba usukhavile lapho ke kulungile mhlawumbe mangabuza la eminyakeni emihlanu ezayo kusuka manje uzibona ukuphi mhlambe lapha ke ngabe wobani abanye ofisi okusebenzisana nabo mhlambe asebezakhele nabo lapha ke igama endimini yomculo?
1: Okay, eminyakeni emihlanu noma ngingayizwanga kahle lo question esegcineni but eminyakeni emihlanu kusuka manje because ngumuntu othe mangabe khipha le project ngiyikhiphe under mina under i-company yami owaselenge media ofisi nayo ngicathulisana nawo.
0: Yes.
1: So ngifuna ukuthi yami yokuqala ephuma under mina le. So in 5 years time to answer you shortly, ngifisa ukuthi ngibe sengingasaculi mina sekuba khona nami ngibaphushayo abaculayo because esami isikhathi sesingifikele ngizokwenza okwenzakalayo manje kuyangenge kuyaphusheka but mhlawumbe

0: impela.
1: Story to tell bhayela breke uma ubeni mapenizer. Kwakwenze njani la?
2: Eh la ngikhuluma ngobuzima bempilo abhuti wami. Kukhona ukuthi empilweni siyazama khona ozama itoho. Kukhona umama ongazi nanokuthi mazibuye esikoleni ingane uzoziphekelana yabo.
1: Yes.
2: Ngangikhuluma ngento ekanjalo ke kule ngoma ukuthi sesisaba ngisho ukucela kumakhelwane because umakhelwane uzokuhleka uzothi uphuma uzokusiza ukukusiza kodwa uzothi uphuma uzobusoya indaba emphakathini ukuthi nimbona nje kade ezofuna ukuthi
1: yes ngikhumbula phana kune poem engangayibhala phana yayithi inhlupheko ngangibone esinye isimo engangise Pomoroy ngabona esinye isimo nje singekho right kahle hle lento oyikhulumayo umama wehlala nezingane zakhe mehlala nezingane zakhe abathathi indawo abathathi entweni ubamba lawo matorho emphakathini aphile ngokucela komakhelwane so ugcine seyindaba komakhelwane sebemhleba bemhleka mayiqhamuka bayamkhomba bayamhleka izimo ezikhona ezenzakala empilweni
2: kwelinye ixesha uku-eda nje sipha kwesinye isikhathi singamaciko ngangirayitha le ngoma ngangibheka into yokuthi samaciko asegasi most of the time sibheka kakhulu izinto eyiphambili abo Gucci sikhulume ngabo Adidas sikhulume ngabo Mercedes why lisiyeka izimo esila esiphila ngaphansi kwazo engabe siyayithinta ezokwazi ukuthi sirelate kubantu esihlala nabo egasi. Ngiyabonga.
1: Mhlambe lapha ke ubene mabenizer usebenza nabobani?
2: Abantu engathi ngisebenze nabo kakhulu kuma beat nako music nje ngabala uSiphesihle Maphumulo uCultive.
1: Yes.
2: Insizwe engisebenze kakhulu nayo. Kusekhona nengoma nje ngisagweleta abantu ezizayo zomsebenzi wezandla zakhe okuhamba beat. Ngiyabonga kakhulu kuyena ngaba ngikho la ngikhona ngaba ngisiye lo muntu enguyena ukube yena akanginika ngithuba ngivulele isandla.
1: Yes.
2: Ngiyabonga. Bese kuba nensizwa enze hip hop abathuswanyeka.
1: Yes.
2: Naye maningi ama beats esike sawasebenza.

yakhe wayesekhuphuka ke ngendlela akhuphuke ngayo. Gatsheni ngifuna siqale phansi lento. Usitshele ukuthi uGatsheni ngakube ufunde kuphi ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi kodwa abakwaziyo ukuthi uqale kuphi emabangeni aphansi bazothi awasibala nathi esethu isikole bese beyajabula. Gatsheni mhlawumbe emfundweni yakho kusukela emabangeni aphansi kuze kube ukuthi ufika emabangeni aphezulu ungasitshela nje kabanzi ngomlando kaGatsheni.

0: enza kanje kufanele ngenze kanje kanje kanje ngoba egcineni ukuyaphambili.
1: Kacheni nidila kanjani nalento ye social media? Ngiye ngiyibuze ukuthi esikhathini samanje sesikhathini esibhlungu nesibi whereby i social media iyona ekhonyayo ama social networks uthola ukuthi nangu gatsheni mhlambe kukhulunywa.

0: ngendlela isimangaliso. Buti nami hayi ukuthi ngizifundele.
1: Mhm.
0: Nje kade ngisho ukuthi kunabantu bengikhulisana nabo bengiphila nabo.
1: Mhm.
0: Abanye obaba. Mhlambe uyokumaza omunye umahlase wase Ashdown. Impela obaba othi umuntu uma umbona anifice nimile nabafanyana.
1: Mhm.
0: Upaka imoto lapha yadilika afika niqhawule nonke.
1: Mhm.
0: Kusho ukuthini lokho? Ngoba kuyinhlonipho kugodwa.
1: Mhm.
0: Uyacabanga kubaba omdala kangaka ekwazi ukwenza le nto. Wena ke umncane yine yokhlula ukuthi wazi somunye umuntu. So izona izinto lezi abasifundise zona ukuthi umuntu asimazi nokuphilisana nabantu futhi asikwazi.
1: Hayi kajeni siyabonga siyabonga mntababa. Hey ngicabanga ukuthi ke uNkulunkulu uzoqhubeka nje akubusise kuzo zonke izinto ozenzayo ndoda madoda. Ngelilanga siyafisa ukuthi sikubone. Ibafana bafana. Kuyini bafana bafana?
0: Ngethemba elingaboni mfethu kuyokwenzeka.
1: Hayi kuzokwenzeka, kuzokwenzeka. Ithini ofakazi? Ithini esikubonayo egroundini ukuthi hayi le ndoda hayi na kanjani. Uma inikezwe ithuba ilibamba ngezandla zombili
0: kufanele. Kufanele alikhe ithuba ekufanele ma ulivumele ukuthi likudlule.
1: Siyabonga.
0: Bonga mina.
1: Iyona insizwa ke le yena kosiphe sihle umbe suma umntaka Ndlovu siyabonga kakhulu ukuthi sibe nethuba elihle nelinqa izivele lokuthi sibe nawo lensizwa la ezindlini zokusaka. Sikhipha kamnandi ngayo ke ingoma yakhe la uBenjamin Dube shamnandi ethi Holy Spirit.

Ratis mga laban ng umukuri ay ko nam sa nila ni wag di po na Skype eh nam sa kasuna kong kong laban ng 7.6 FM eh mga nje Rasha 0613 1 9 8 0 0613 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8 0 0 6 0 3 1 5 1 9 8
sojaba kamnandi.

ngiyabonga lapha na imithi ngikhala DJ Sphetho mvamgoni kwabo yaya ngiyathemba ukuthi nje uyisethe kamnandi yabona nje imizuzu mhlanu mina nawe sibonane ngala bana 25 to 10 sangimizuzu ngamashumi amabili nanhlanu lezo bzizela sengithi gone kanje kwa manje enjoy na mix